0: 나시망 자송그달리 기트랑코 바타니 소모요 왈생 마락니 릉가바 기트랑코 크나소하 아르에 기트랑 박사 예 프로그램나 돈가먼 소모이바 야논 보나하 얀 아카슈와니 투라 얀 아카슈와니 투라 소모이드 오 스니바지 미닛 콜그르 공화하 다운 나시망 뎅기 아로 치킨구니아 사비시 우코사나니 아로 참팽수아니 졸랑 야니 그먼 닥터 말콤 자다메 지모머니 아가나니랑코 크나소나만겐
1: Dengu aro chikungunya sabisira virus chi ongatkapa sabisi onga. Ya dengu sabisira dengue virus ongata aro chikungunya sabisi kura chikungunya virus ongata. Maina ya sabisi ni gmanara masirana nanga ane mandirang sengtoka. Inon ya dengu sabisira bilsian tion agalsa kemuko mandirang sak kroch kung sani ko matnenga. Aro unoni sak la kolpunga manggata de mandirang sienga. Ya dengu sabisian dao de tarak batte gepeng gepa gangguni batkepa sabisi uinga. Ya sabisi kora dengtang manca ganggu gepata jekon Aedes aegypti ba Aedes albopictus nemnga. Ya dengu virus kora batkepa ba chikungunya virus. Virus ko jo onko rabat kapa gangura gisim kapok tege sal thonga ni gaman ikora tiger mosquito ba gangu macha ne munga aro ya gangura ngara dungthang mancha saluchk na namak kapa gangu nga aro ya gangura ng anchin garial so namen jela aro bangbia aro ya sabisi rangara anchungo dao blongen tharak ben garuhil so ba gapengjok ya sabisi ni chin rangara fever ongen ba ben kampete sagen skor sadakken mukron jungle sadakken beenang sadakken grengang sadakken been nagen aro altuen anchirang khamna mana aro yano dingtang mancha chicken gunia sabisi ba sandigen saya niba ya chicken gunia sabisi ora dingtang mancha beenang sadak pata grengrang sadaka blongen khom top play beens sale sadaka aro ya chicken gunia sabisi ora dingtang mancha beenrang jasku jaskurang repomna matna aro ya sabisio dingthangcha khenbegni pa chinang ba dunga jen salo sagapa blongen ok sadaka ko agangen bangi changmi chang chigalgen aro gunthangrang gata gungsiongen anchiginang chigalgen ba wakalgen anchiginang phaikhana regen aro mksel jawa thushinas ke dungen ba dungtho jawa jikon changa irritable negana mande nu me beenang boktel kap kap dakken aro cha chak aro beenang khasngen yarang ko nukun bakpakan tharak ben sannagta sepang batkapa hospital chi remangna nanga ya sabisi khora manching fever on aro ya chinang hon kon ko sa de kon mukron jungles sa de kon pa beenang naun anching miak na nangana anching sepang batkapa hospital ang chi riangim ngan chini anchiko porikhara na nanga aro ya anchi porikhara ani chisan ya gangu sabisi khora dong chong mota ne anching namang gen matamrang singbia ya sar samutngora maikoba chani rangko ma maiba ngani angko nimna nanga ma ne singa fever rang saingon ska thang samrangko rangna nangja jekhai anchin ibuprofen ba bufen aspirin aro diclofenac ba ya vovirant tablet rangko ska thang rangna nangja maina ya samrang bangbata sumoin ya dengi sainga ode mande dengi sabisiko mane ode bleeding ko ata ba ben ngawan chi chokatapna mana ya sabisi ara maina khinna nangana

0: Yamistirangde tona kaizok dalio kai chaman genok
1: baba yan takaba chani rangni nakna din namja wa na di chigap pa chani rang khodi don thongna sa nangjok ba
0: na juk dong na mai ko masia ang ku suk cha na skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba an tang ni chana ska ko chu sok na man na nga ko na wi jama
1: amba na ta pre timung ja manu na chajo ko de nang ni be ni namgni na sa ga ni ba mutum chigap pa aro khari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha nang ni be ni namgni na namma cha ani mi shu samjak rang ko sa chabo ha
0: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata wi ya tinga
2: Nasimang jail filmoni bareli ke bazar me yagit ko knasoha taw nasimang na corporate filmoni asa asha bosleni ringpa lamha lamha zindagi he yagit ko gamatanginga

nasimang antol sangmani gitang ko khna sona mana ha tau jol jol tournament sangmani gitang ko khna sona man gen gitrang wa ang achiram achiga song aro rasongri

Yan Akashwani Tura, Knatum Swing Pa Sakanti Kondal Nignig Pa Transmission Unaram Chakswan Baksa, Sakantinan Atamnam. Dal Hazal Gini Kulrik Tok Pelsini, Meja Ani Kulrik Skutarik, Sukrobar Atamua, Arya Station Uni Programma Kona Simang Rachagani Sot Brigitam Point Gitam Samita Medium Wave, Bahazal Sarachagani Kolachi Gitam Kiloharsuk Nasuna Maninga. Dal Zol Zol, Dalna Tal nig nig pa transmission na tariyo sa umen program rang ko sa umen ang baksa sul sul na simang na wiyatanggen. Dok pa jio wiyatani sumoy, dok pa jio minit punga aw, silongan ni at kobor, dok pa jio minit si punga aw, salindro marak arun ni dol ni isol na kasukpe rung metela ni git rang ko kamatanggen, dok pa jio minit kolatsyo, akashwani ni bilsi sotsku kapani kumanya ni bakata, Tura Cheran Grioni, Srimati Levina Arni C.H. Momani, Akashwani Nigman Kandika.

Yena kashwani tura simang shilongani achko brokok na suaha sumoi da o athamni dokpa ji mini chibu ngharia sumoyo simang salindro marak aru ni dolni isolna ka asruk pe rumi telani gitrang kok na sugen gitrang rang inga nambata sal sumoi de o isol watatpo ongjok ang rajani de aro taal angni

Nasimang salindromarak aru nidol ni solna kha strukpi ruk metelani git rangko khna so aha sumoi da o dok baji minit kola chi ma haru ya sumoi na simang akashwani ni bilsi sot sku ka pani ko mani ani bakta tura cheran griyo dunging pa srimati levina arni ch momani akashwani ni gman

0: na simang Philip sangmani git rangok na suwa ha taw jol jol lut momani git rangok nang namatskagin git rangrang inga ang mikron ni mukchi chingni chasong aroma gri ma ate
1: flak na ni gwal gamun kamrang ang na giskni sakna ni ungen chumba anga gwarang flak hun gwal mat na ha andi banak na ka sa ni ko anga gwal jaha Mainan ang gisik ka tong gumko, nang nakasanin, sukma na ha.

na simang force to film nigit kok na suha dao na simang na MS Dhoni film nigit kok matang skai nga yan Arijit Singh nir bagitu aro gitarang inga fir kabhi

Tahu bun kami nak simang na so nuki titu se sweetie ya fil ni git ko gak matang inga kita rong inga suba suba aro ya git ko Arijit Singh Prakriti Kakkar aro Amal Malik ringa ha.